ke tabaile tabaile ke mara ya hao tola ni tsari nganga matsele tola ni tsari nganga matsele bana ba tsaba nganga ri tsuba tola sa bua tsile mafura jama le ka ka le khama a tsoga mo tsaka nganga ri khu brava fana ipatela sa brava fana ari ga ra ka.